0: Yes, FM tegereteng ba ya monyegetinga. Good afternoon, bo irebyo moncho mo tegereritukeriga ria chuma aramis. Bana ngo baragochimaga nare na bara nandi na irolera. Tukira aramis tare 10 chumo tinyokyanda.
1: Yes.
0: Kiretinsa isano birene kirya kamerongo ne na inye cyabono mu boso. Itukore 1253 ryo makoyo iga. Esabu yato yatutegereye amatuko MMO na 12 so makoyo iga. 2026. The baddest duo baikirega iga nandi tukaragata banga ibirundo TBT kuruga iga studio karibu lioka ingia na viatu umojiga kwa kwa era iga na lioko nyora togo cha kukora kiri ningi goto wasa kutuara wasa wasi kera wano kenda tukuri lunch yao iga ntiki tenko nyurigoro ya wigo na kukote vinga ebi ntopi yao TV basa go tenanga na singe nchole busy asegete nabo ogo request taxi ya wigo nabo kuri question ne pigipigi ya wigo ekole bintu binde ego deliver bintu binde gusego pikere bintu binde on your behalf kero manganande again retumona mabuda stella sticklet no turegega na DJ the riser riser the DJ
1: yes
0: paka
1: the DJ abumbia
0: kwara ujinji na amari eta gaya batukande kwa roka nga riser the DJ no ali mbega iga karibu sana nabako tonyoro gwetera 0724256504 tumanya suba terite birundo nyeke nengero rogia kore karede from where you are tutaramanya tabolinde ogo tumanya abalinde nachite later yesterday karora e video gete yomo supati geto le kwa kuchinyo nsindo kurugari chinsa mochia menyinkwa akaitu sana baba kwa kukurwando nsi nichipa wacho pono nchi nkabuka nga kikusumo supati uya akora nkabuka na andi iga ibiri na biti nabata betinga baba sikuisi kare kare kare kwa musubati aka nyore kanira sama gwaso taringi kuitu style ye sikuisi ukwa kukurundo nsi nkashikubati biya nkanyangu musubati uli iko asta beti yu musubati yonde kiba akubuna mapenzi tokore akabetu musubati yonde umuyo
1: Nimbaya
0: hivu? Ya, kaldegenda sayuni. Wano baka mbukata. Bakara moterali, lakini ndoche ngambamu tatiri tiere. I think na konye tunabanya nyimbo. Wano kaka poeta asigete. Lakini birikunyo birine vikali ya ito. Biribiyo kwa biko kuitanga
1: orangora. Kero mwantako kwele?
0: Sinarura dijindiro kukosaba. Fatali mwantako kele mwaka kukole. Liba kukwakuibuko kite vinko kuitu. Une nyambu.
1: Iyo nimbaya.
0: Kwenye korori nyambu kere kutu mbeti nyambu teri kukubu angu. Erebo neri bugate life chitani tiki kibusi.
1: Maetano nyaka kuru waliye nye nerito. E bugate rete
0: teri kukubu angu. Lakiri nde mangana makongo. Aja gani urocho rachukuru wa niri umunta singi chuyo umuntu. Nde nako tebi nga. Umuntu wata maino. Mfoti tumuwa tebo umunta wata maino. Umuntu we adult. Jendo maitu maino umunta wate nale ngako wano na yu wate umuntu. Umuntu adult yu bata maino 32 turagora gomera wolimo ansa mango
1: bona bona agendrete
0: komera na tiago poco we ko muchudo
1: ndinga ver na tigalete
0: na gorito komera maino kind class 7 ku kwada gabon what do you mean maino ta yo tigalete komera mirons umuntu dije bata maino nsi abandi maroro bata maino ali agerkanite igona bagu ka 42 lakini no no mo paso ni tat Urujo mwonto ujo higo onyo decide ringo chumu inoga higa kwa gena. Do you think nga nomukani?
1: Toko mukani.
0: Nchuko chuko ituru liyo ndo mwaka.
1: Mwotike.
0: Kwa sae omwonto ena rubo netu kumbona ki aya buka mwabu higo kwa teba mangana higa tuwa yetike higa higa. Aga tenga ya anji sabali higa tini kwa gena rara. Ndoche nga tuwa ikiro mwari. Ili ndeli yosuke gochu. Nki mwokuburi ya bantu. Kimokuburi ya bantu. Nando mwari yoye kwa nyoranga wasali. Because obo ronobo sana. Asira
1: sana. Sana, sana,
0: sana. Fadhali ya ndu nyunona machi. Usimu kutara, tari, usoke ndu, uli neno eno mutiguru chakutu afukado. You know what is very bad thing?
1: Very bad.
0: Konyora wako rige ntuke teke
1: usano. Na ndo regret later.
0: Of course, uko regret, mpaka uta regret badai. Che, wakina bongo basaba higo. Onyo kwa rige ngumu ndo onero koko seire. Tika kwa ndo uli, uli kwa monyo warabale nere nga nero uchukuruani. Uyuo kwa kendo mbodi naki, nga kirede nga mangana aliyama. Simpande I think I just want to buy because I have an abantu ndebo nsiba teba nyibintu bayiwana bona kwachiri kubita umwana ubandi wa muitire ayabwi ko manyero wasadiri bugima bwo because of what ah mugo cha na inu mwandet down Mwacha mwanda iti dauni pipipi mpaka nasi nyuga tanaki apapona batakele baito bali
1: baito
0: bali tu wacha tuwa advice kato watebia mangana mangi
1: manya tuwa te grasi kira litu
0: kari Brenda nwasi ya sori na bagoto uli kira wetila se WhatsApp ya 0724256504 linde otomanyire ndaiwa kolika nire kuruga wasote gerere tekuru
2: Abaremi nyora 1.5 GB chakira eiki amoneche tagekemia yamo asiche shiringi chimisa tuchuka boigo naboko nyora ibintu byamugonda siligurije inse naboigo basemia kurwa somu manyi wetera WhatsApp chinyore gwetera my one app gose obatesta 544 star 6 hash patamona bundle ya wakulima
3: naivas kwetu
2: Kiromo Kenya nabwa tumuganoye umugano bw'umurimo ukuvuka mapema kugenda mugondo umunya byasaruko igure byasara byae umuburi ukoreganiye ndagera ase amateyaje nabwo ye family kumera na mayaga yo gutura litkuri tambe eje nere migano igutubwatania Naivas ni yegene tebuna supermarket telikoni bintu byuka kurende nigoro yabantu nichi amate Na gwetera Naivas ni kwetu ni gotugu chengira ntutwensi asogo chori bintu bire fresh uregene. Ego kiri echi ofa, ebi ntebi ya ebi kiranu, ebi ntubie family nebi ya wa au gwetera Naivas loyalty program. Tarira eduka ya Naivas irangina ye, gose okore shopping gwetera online. Naivas ni kwetu, usafi, chaguo, dhamani, wa kila mkenya.
4: Wacha ni kushu ukweli. Wabu Studios.